Oh, nino taki. Taki ka nga re kona poa. I bebere tamai ke mani u Kikapu radio station. Iho mōs keke, thank you. Saka pe taki saka 0.3 FM. I nēnā, thank you pere ka kāmiki. Nā kotoa ka noi ka 0.5 FM. Mā ka pōri chūchua. Pōri zi me noi hike. Nita, taki nga re kona poa. Nino taki.